0: ka ona molo jana re bontsha ga botse re motheletse wa ratega motheletse wa batega se ke sona setitšhe sa go theletsa batho radio tafara 3.8 FM ba o re boitsholo ke tlengwe ja dikosa tse re go file go tsona go pola gape gore ye ngwa dikosa tse re ro loketse go tsona misong ye le go na nola a re tshe radio tafara 3.8 FM re re go file go tsa go tsa go a lena a tla wena a re bashimanyana ke prefera ja ro loketse go tsona metsotso e betile fela kwa tarafela ya metsotso re bile e ringa bolo some tsile ja radio taf re ra go tsena ka gare ga go galemela re ke re galemela mafelong a beke kudu ka gare re a tseba ebile re a kosiša gore a ka mafelo a beke a mafelo a kgwedi mo e le gore a se ba dipatlame ka moka fela bontsi ba batho ba dipatlame kudu ba e le gore ke ba mafelo a kgwedi ba dipatlame lo di sepela ga botse le ba bangwe le ge o kare wa badumediša wa tseba o kgwetse ba sa nyako go boledisa o kuile ba ka ba gare ga seemo sa bohuto mo bjalo o dumediša motho a sa go dumediša ke re o swere tšhelete o tšhaba rota mo gopela
1: le di-callback a ba sa re founele re baetse di-callback
0: ya batho ba bona ba sa re phula le melaetse a rena ba kosiša gore ei o kula tlo nyaka mašhele bjalo re tlo ba re kgalemela go botse rena e ka ba le gore re ra eng gona mo stationeng se sa go theletsa batho kudu ka ge e le gore ga re gana ga re re motho o seke wa ya wa ethabiša ka mašheleng ao a šomelago ka thata ao a dirago gore o tswe kudumela e fela re re e ba le mokgwa o mokaone o e le gore o tlake gore ge o šomiša wa kwetsa gore o šomišitše ka mogolo gore ke mokgwa mo botse bana ga banape ba e ba le bothata ka mo gae ka fa mosadi le yena a nape wa tseba a etswa yo gopela letswae mola e le gore go kgwedi a se galefedile ke be ke lebeletse nngwe ya di-video ke na le wena ke gopola gore wa etseba video ke tobolang ka namo e le gore ba re ya sukiri e fedile ebile sukiri e be go exponent 3
1: a kere jalo ba anuele e kgwedi e fedile o se mo fe tšhelete o te ba tlhalosa gore o e bone re e fedile mafelelo a kgwedi anuele wa bona re taka and o e bone mafelelo a kgwedi
0: ya jalo a re go tsopele koša jikeleza sweet love mo morago koša re tsena ka gare ga go kgalemela tša mafelelo a kgwedi dumela

0: tsepa tsebeng ya gago ba station se sa go theletsa batho re le tafara 3.8 FM ke monongo na seboka ke dina la kosha ba re bona na re tsa tlhoka seboka di shita ke na re itlotse belo a ke tsebe gore nna ka ba ile gore go o ile wa kopana le yona na re itlotse
1: aba sanga ko pana le yona ene ba re sema se kick ya tsiba
0: se tlhalosa e ke se ba se a pa tsone le ba tshele go tshele hore le tla o tshosa ge ge ba bolela ge tshe di ba di bolela popotene sa kwing hola re tla ba bolela hey very well hey o tswa ho tsa o tshugile hore kha ba tsho ba ra gore e ka re ba re tshuse
1: o sa kwisha rena go diega
0: ha e ka re ba re tshuse je pelo a ke tsebe gore na e ka ba ile gore taba ya tlholo ya diema ba tlhomongwe taba ya polelo ya diema ba tlhomongwe taba ya diema le di ka kakaretso di share di jeng re ka re ge re ka se di shale morago tsona diema tse ba tlhomongwe ra go tse diema tse ka bogodi tlhalosiwa go ka gona go tse re di phaela ka theko e ka ba tlhomongwe re ka tara ba le mathata go ya kwa pele ba tlhomongwe no ba gore na tubelo ya motho e se pela ba ke taba gore na wena o dumela ba
1: nka re ya lo rena o dumela jwang ka gore ke re batho bangwe ba kana se bone botlho ka ba diema e ya ka rena go tse re phela jwang le ruru go di shitse jwang
0: yeah
1: eh mara ke nana gore diema di na le o thusa ka gore di e re ke re di based on personal experience o tshwane le shitse ba re ngwana a tshaba mollo o swile e ya bontsha ga botsebotse gore e ile re ile aba ka ra situation e so o ka sa dumela gore o be ka ra mathata o tshwana le a le pele e jale e ile gore a o ditsebe o kano se kwešiše one bona wa komana ntse o le ka ra mathata a matee gantši le antši
0: oka batheletše 0769140815 ke lefelashupa tsela senyane tene lefela swete tlhano ke a ba challenge batheletše le wena ke a o challenge mesweng ya lekgono ka dika le diema ditlhaloso tsa tsona gore na ka mokgwa ditlhalosago ka gore wa tsere nako tse dingwe re ke regege ba regegee ma
1: eng
0: le ke le regege ka diema le ke le regege ka dika ba re ba re tlhagolela lokwana la re go gola la go tlhapa la regege ya ma
1: no ko mara ba o ka mpa ka tsona sa ku shure na ntse ya
0: la regege ya ka dika le diema tse le re wa tlhagolela lokwana la re go gola la go tlhapa bjalo ke nya ka go kwa le go kushisha gore na e ka ba le ring le regege ya ka tsona dikatse le diema tse le gona siema se tlhalosa e le gona siema se botlhokwa ga gaga re lebeletse maphelong a rena ge re napile re fa batho diema gona fa botaba bo mokodumela mo epa thuse ga go le khumole le tswang kgause o gona motho re ka bosupa go ile a epa thuse ao le regege
1: awao
0: le regege ya jalo bolo ka ga le regege a gona taba ga re tsene ka gare ga ditaba tse e le gore go rile ra ba le tsona fa ka taba ya bo disaster management gape le ba e le gore le kgona go bolešhale le bona lebeletse fa taba ya Capricorn municipality lebeletse gore re ye ka gare ga setlha sa mello ba motlhe mongwe re re setlha sa mello ke sona se e le gore go se re dutse gausi re gausi le sona ebile gape ntla go pela ga botse gore re ile ra ba le dipoledišano bekeng ya go feta lebeletse batho ba e le gore motlho ngwe re lebeletse taba ya go ka fenya ngwana fa gomme gape le fa ke naka gore go re lebelele gore na e ka ba e le gore re ya go kwa dipotšišo tse e le gore go re tlo lefa tsona e tla re morago ga ditaba tsa iri ya bo lesomete dipotšišo tseo la bušela re arabela tsona gape le ba e le gore go re na le maikutlo a bona re kgona go karolo ka maikutlo a bona mesong ya lekgono gore mo stationeng se sa go theletse batho e re paletse taba e maabane re be re le re tla boledišana le lena batheletse re lebeletse fela ra palela fa ko gore re kgone go boledišana le lena fela mesong ya lekgono go batetelela lekgono ke ma e le gore go re ya go lebelela gore re tle re kgone go ka boledišana le lena re lebeletse yona taba e gomme ke lokisa taba ya megala gore re tle re kgone go ka boledišana kudu kagelo re bale nako tse dingwe ge re ya tabeng ya megala re ke re no o kopana le mathata gona fao e fela ke a bona gore mogala o ka mo lekgono mfa mathata e fela gona taba okay ya ke a bona gore na e ka ba ko feo le gore tlo kgona go ka o šomiša ra kgona go tlo ya bathong mesong ya lekgono gona mo stationeng se sa go theletsa batho go radio tef gopela re kopana tla ka la Facebook radio tef ano 3.8 FM Twitter mo go le Instagram onore at radio tef nomora mogala 0769140215 gape le nngwe ya mogala e le gore o ka kgona go ka e šomiša gona mo stationeng se sa go theletsa batho go radio tef ke nomoro ye ya mogala ya 015 ke yone ngwe number tse o ka kgona go ka re šomiša 015 268 2135 ke tse dingwe tsa dinomoro tse e le gore o ka kgona go ka di šomiša gona mo station in se sa go tlhileletsa batho go re re tafana sa re pone fa gomme dipucho ke tseo le re swara ke bicho ba thome gore na e ka pele gore nomoro ya disaster management e ring ke pucho ya mathomo pucho ya bobedi ke gore na ge o tima utima bya mollo we ile gore go ke mollo wa makhura ke pucho ya bobedi pucho ya ka ya boraro ye ke na go le yona mo gausi le nna gore nomoro ya risk management ke efe gomme ye ngwe ke gore o tswa byang mphemeng o tswa byang go ba hone tifatsa byang gore ba safe morago ga gae le gore go o ka garega le filo mphemeng ka garega ntlo ile gore na le smoko go ba ona mushi bona fao ke tshe dingwe tsa dilo tse ile gore go le gona bona fao tshe ile gore ke dipuche tshe ile gore na le tsona misong ya le khono nomoro ya mogala ya disaster management KF e pengwe di position o tswa byang ka gara ga lefelo le ile gore lena le smoko go ba mushi ya bararo re tima byang mollo o ile gore go ke mollo wa makhura e ngwe position nomoro ya mogala ya risk management ke fe di kwagetse morao ga ditaba tsa iri ya bolosobi re katela pele
1: a ke nete go biale go mme re tlo ba re amogela le ntwe le dikarabo akere
0: aga re ba re amogela dikarabo re ba re amogela fa meletse ke kidumela gore re ne le meletse mebedi me ra re tlo ba re lokela ba theletse misong ya le khone le ba bang ba tla gona ka tsena go mme ke tla ba ile gore go ke ga re ke lokishana le nomoro ela ya magala gore re tla gona ka boledishana tshe le khone go no station and says go theletse batho gore re tsofana 3.8 FM gore batho ba tla gona ka ithupela ibile gape ba tla ba gona ka nominator tshe dingwe tsa dikolo lo tshele gore go ba nyaka go ka denominator gona fa e bile gape be dikolo go ba mphemengwe e be di NPO the organization ba di crèche tshele gore go dikaga fase ga selete sa Capricorn le Capricorn North Capricorn South Capricorn East gape le Capricorn West ka gore mo re bulela ka bul bo go mwela ka gara ka Capricorn le bona selete sa Capricorn bo se shego Capricorn le ne o ile ka ra selete sa Capricorn gape le le filo kile e kre ke tsebore na gore eng le ntshabelela motlho mo tlhaloganyong ya ka lefelo shele ka mo go sunotswa ka mo bomakotopo e ka re wa sobelela ke tla ke le gopola e fela le wana ke a mangwe a mafelo a wela go kare ga selete sa Capricorn bo molepo Capricorn belebele gomme ke re ke bontšhitše Capricorn South Capricorn North Capricorn East Capricorn West di kwagetse botokwa ya ke nyaka le ona lefelo le go lelela botokwa le jalo ga re re kwa gore na e ka ba e le gore go le ibone byang gona fao gore mo stationeng se sa go theletsa batho dipucho le dikwele ke tloba ke lefamega nomoro tsa megala gore na e ka ba e le gore nomoro tsa megala di dutse byang gore tle re kgone ka boledišana le lena gona fao e fela ke dumela gore lekwele gore ke boletse gore district goba ke re ga e betaba ya gore Capricorn ne di Capricorn district e district yona ya Capricorn Waterberg bo Sekhukhune Mopane Vembe ke tse dingwe tsa tse le gore go di gausunyana le Capricorn e fela ga jwale Capricorn fela kwa gete ka go tsela gore go batho ba tlo khwetsa motho a rawa nna ke ka mo
1: le phalale
0: ya ba ke ka bo Mpumalanga pele gore go ka Mpumalanga o tla re fa sekolo se se leng ka gare ga Capricorn se ile gore mo wa dumo ebile wa rata gore e be bona ba a kere go ba tla go tsa go tsona di lotsele gore ba tla fiwa tsona thobe.
2: We are giving you the best of radio experience,
3: you know, and South Africans, you know, are very good with the made up words bo danko bo machangura. We just come up with these words.
2: We are information.
4: Those using their mobile phones for work have been urged to take extreme caution as important company information could easily be stolen from a device.
2: We are education.
5: O batswadi, ke le gore are di penna go ya o fela re tlhokanela ka mo di script ke ntja bana ba rena gona. O na le eng? O na le mabuka a go tsontsha di buka tsa ngwana ka moka ka mo wa lebelela wa mo a dipa. Wa bona go ntshimo mgo.
2: We are entertainment.
6: Umongwa ka bontsha e le motho mosadi are wa tsipa go botlhoko byang go baka gare ga kamano e wa khwetse ile gore motho ratanang le yena go ya social media ya gagwe o postile motho wa gagwe wa maloba ex ya gagwe o ipostile go social media e fela o kana go bia wena current.
2: So seize the moment and dial 103.8 FM Radio Turf, the station that listens to the people.

ya ka nyala bona bele re lebele tsa Betway Premiership o rena go dira ga nka ba ka la gore be re lebele tsho tsho le lokhono sekukhune setlhapa sa Orlando Pirates es godini re lebele setlhapa sa Masandawana e le ga ba le di papadi tsa mafelelo a beke a MTN 8 e le lotlo la bobedi pele gone ba go bile le sesengwe se le re go tlogana pele se re shitishitse mara la botlhano le letla gore tla bia kanya le bona bele re lebeletse tsa Betway Premiership gore na go dira ga nka baka la gore be re lebeletse re tshwile le kgono sekukhune setlhapa sa Orlando Pirates es godini re lebeletse setlhapa sa Masandawana e le ge ba lekile go ka tsosolosa moya wa ko godimo go kopana le Golden Arrows lotong la bobedi lo tsa go tshwane le jeo a go kere ke mafelo a beka mangwe a makudukudu bjale nke ke tle ke go fe ka mokgwa e le gore tle gona pele dipanne ka gona kudukudu tšhitšhing le la lekgono ke le ke dutse ka lebelela kare go sasa go ne le dipapadi tsa MTN 8 a ke se kare go sasa mo mafelong a beke a re a lebile go ne le dipapadi tsa go amana le MTN 8 jale re tle bona pele re lebeletse tsone dipapadi tseo le ge baladedi ba se gona ka gore be re beakantse le bona ka baka la gore se sengwe se ne o dira ka gore ba seka ba gona ke tlo go fa tsona gore na ditlo ba pele di sepela bentšhe le la lekgono re dikoile ditaba mothelete tsa go amana le Bafana Bafana re boletse kudu ka tsone mogare ga beke re nyakile basekaseke ba dipapadi ba re thušitse jale ke rile ke sa re ke feditse re a tseba gore motlhatlhi wa maloba wa Bafana Bafana Hugo Bros o re le go di bolela ditaba tse tsa go amana le Pitso Mosimane gore ga e tlotla re ka no boela dikgato tse ka ba go 1, 2, 3, 4, 5 steps backward o ikwele Hugo Bros o rela ei ka mogolo gore go dilo tsa kgwele ya maoto di ka gona ge go tlo tsena Pitso Mosimane setlhopha sa naga sa Bafana Bafana re tlo boela 1, 2, 3, 4, 5 step backward gona le gore re ye maybe 1, 2, 4 bjale taba tsa di boletse go tse di le tsa tlogana pele di dira gore re nyake le basekaseke re nyake batho ba go tseba kgwele ya maoto rena gane bjale Hugo Bros o leka go ka laetsang gare ga taba tsa go amane le Bafana Bafana bjale ke sa re tabe motheletse ke itlogetse ke rile ke lebeletse ke ranke re focuse go tse dingwe tsa go amana le Banyana Banyana ka re le bona santse re ba ya go di inter playoffs jale motlhatlhi wa maloba wa setlhopha sela sa Kaizer Chiefs ke bolela fa ka Ernest Middendorp le ena o ne le se sengwe se boletse mabapi le yona taba ye e le gore go e boletswe ke motlhatlhi wa maloba wa Bafana Bafana bele re nyoko re ko rena gabotse ena o reng mabapi le taba eo ka baka la gore rena re tlhompha yo a tswago ka gore o ba dudutse ka sekgause ke le gole le tswa go pitseng jale le gole le tswa go pitseng ge le boya re tlo ba le mathata bjale re tlo go fa yone tabe re ko rona e seplabetsešeng le lekgono ya ke tlo bana pele ke lebeletse taba ya go amana le okay a ke tlo go le gabjale ke ketemela ka fa ke tle ke lebelele taba tsa go amana le ka fa Polokwane re na le setlhopha sa Chakuma Chama Zivandela hei setlhopha se ke ile ka ba le okay a ke se ka bolelaka ka sone mara se ile sa tlagana ka fa Infest of Limpop mara bona go ne le taba engwe le gore go e emetse go tswa mo go bona wa tsare ge ba re go ne le go loma molomo wa ka fase go ba go menya ke ditaba tsa go amana le setlhopha se sa Chakuma Chama Zivandila o gopole ke setlhopha sengwe se le gore se ile sa ba sa rekwa rarana go mara sa go tshwara go diraga mara go ne taba ke tla tla go ne tlo ke tla ke tlhalosa fa le gore na go diraga diversity football round 4 e tswela pele bošegong bibja lekgono dipapadi di gone ditlhopha tse dingwe di a raloka gana ka fa Njoso Flimpopo Njoso Flimpopo ya raloka ke tle napa ke ga re ke go fa di-life score gore na go diragangtšetšeng le la lekgono go ka gopola go bile le dipapadi ka kwa go National First Division go ba re kano gore ke Motsepe Foundation Championship go bile le dipapadi di ralokile setlhopha sa Highbury se ralokile le setlhopha sela sa Hope FC setlhopha sela sa Gomora United ba ralokile le setlhopha sela sa Venda United and then gane bjale ke lebeletse papadi ya go itukiša setlhopha se tlo itukiša fa ke setlhopha sa Obit College se bethilwe
nka se se leba re ka se se leba

0: There is no any other radio station that gives you the best vibes like we have.
1: Radio Tev, 103.8 FM.
2: Le le hono re sa go sareke tshantsetso tsweledi ya rena ya mararangkodi a bophelo yeo ba ngwadi ba gona e le go Patricia wa Galibudu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Patricia Lepudu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Mahlodi wa gamalatši mararankodi a bophelo.
3: So cheap. Elek da nam bu gifan me. E si iso pene gan. Oh, da se se se biasa gom ta kulat. Eh, Mrs. Oya.
4: A holo kiil.
3: Eh, kapi ya bono ro. Chau ghe chim.
4: Eh, eke re yo le le mapoto lo nyan api. Ate gile mo fase.
3: Eksin. Eh, yalo mo. Kar kwan al kasta mo di ye mi. Wakon, ubera ka bera ka yo.
4: Heish, ebe ke re go belinya na le motho a go taa go rekisetsa batho ka mo.
3: Oh, o me denga ke re go load mero go sa ntidi go. O sa se net due iso.
4: A wa socks. Mara wa bona re ka mo go tlhaka thakane. Ka kwa go rekisha mang. O beng ka se rekisetsa ba ka mopa. Wa bona re batho ge nka se cleane mo fase. Ba tlo tlhaba ke magala.
3: Ne go stand that's a legal idea. Mara check iso. O bona ke se biasa ke mo paper work. Sa ntse go order di shibi ka mo. Ke re go bera ka ba.
4: Hesh papa, le nna ke tsebe ka gore wa bona re batho ba re bereka le bona a ba tla moshimong.
3: Mara de cake man, ke multitask, that's not way man. Rodi ya wanga re. He, ora ro rikisha rikisha wa yema wa bereka mo. Mo musadi maka plan man.
4: He? Kingi?
3: O musadi.
4: Ha bo socks. Ora ro wena ka star rikisha ka monna ka na paka mopa. Ka feji shetje.
3: Na bile pampiri je.
4: O tla bona ka morago.
3: Wa bona wena o tsine ke tla ba re just meet him. E go fa botra ga o itse. Go fela promotion no ba thabetha tile le ke je.
4: Go re gape go ka lebella mmereko e ka rundi ya legoba.
3: No, a se fane le bogoba man. O se tswe man. Di ya go le bolela man. Di ya mo kuluma ke then go no putsha batho ba o. O ra re ya tsentse re tsara argument. Wa bona re tsara argument mo are re.
4: So ke se ke botata man.
3: Di go se bona meza ar kopera.
4: Mo ke ya bona re ya le basadi wa e ba mochaba.
3: Yeah, just reg. That's what I want to have.
5: Eh, ah, thank God we will have a fuf. The Fraser meets the prayer, the gaul on your head.
6: When I was a pale of a fan, Unyaga meets more than no one again need him.
5: Or I get a net and fit to go chat you on. I can never need to
6: eat. Ah, fine. Ah, ke nya ga staff, mpo jo re staff se kae mo.
5: Na mfutu ke phrase, a phrase a ga.
6: E mo na ona to lo roto e ke re ya sa town channel. Ke re mpo jo re staff se kae, o nyoka to ba ga o charge sha gape.
5: Eish.
6: O fela be brega.
5: Lo re lo tshela o dikira ka ape ding khawathile mfutu di gopotsa ka mfutu di. Eish.
6: Ah bona, e bile wa tswere o senya go channel te, a gona taba. No wa ga. Ke re ke spanning e ke tla ba go bona ba fa.
5: Eish, mfutu. Ke mo go la ke o mile monna la
6: ke. Wa bona ka mogoe o mileng ka gona ga ni yo tswa kere. E di ga nyane. By the time ke was spanning. O ta bona gore e ta ba o mile ga nnete yo tswa.
5: Re na exactly ba gore ba le nyo gore go challenging nnete.
6: A bona. Shela o bolela, a no shela o bolela go bo go elela nna ke spanning. A bona motho a togokwa. Ke a bona.
5: Lo fo fo ska ntogela fetu ke to bula ke tala ka yi. Fo fa. Ah, ish, ah, da man ba na wan togela so. Ish. Eh. Ka mo khwara le na wa baiza mfanola like da mana ka mulata. Ah, o fedile ka nna. O fedile ntanela yo bolela everything. Ena ka si ji e thotsha ye ke buthata. Mission failed. Pra sok sompolele. Rada mane le na mpo fa ka thapong ka ro go fa gomo. Eh. Ana ke na mahata gore nka e bo fulla de de. A mme no ba gore ke di plana gore ke escape. Otherwise you feel. Ana ke a chaba mo.
7: so
8: mma ma motlha gona ke tenegele la mafelelo ke tenegele go tenega
7: ke ya go bona ngwanaka le go kokotla o kokoti o re o fitha wa re ka monto phašhana o tshwata ke eng mathako
8: a se one o le ba reng ka matono
7: a se mo dile ka re o bole mo o amputsa re lo le sepela ga bose ka gae ka kwa ga iroba
9: leshabeshabe le ya ke pine
8: le monna o la ena matono ga botsebotse
7: es
8: nkebe ebe yena nnanna kebe yena because dilo tsa di diang ko re dio ba mosadi
7: o dileng gape ngwane waka
8: a se go tlhakana le mogakojana o la go rekisa kua le re ke ma
7: maselepe
8: aga yena o
7: ee maselepe ke mosadi a seaparo pele o gobisa etaka
8: ke re o mpotsa ge matome a tile a mo etela ke tse borena ba thomile neng go ba ba gotse a mo tlhalosetsa taba jaaka lapeng naka ee
7: a oa mare tome le wena e e dio ba segata marokgwane a botsa maselepe eng
8: gape o re rena re ne e mathata ka kwa motseng bjale mara matome mathata a re ben le wena a kere lena le gona le mmanemmana re ba gona o batla kore taba e ya bakgekolo e motsene ka motlhogong ka botsebotse
7: go tabjang gore matome a botse o maselepe mara ke nnete wa reresa re gona le mmane ya go gona ka kwa gae
8: ao bjele gore gore mogakolo mongwe le mongwe wa monage a di o bona mogakolo o di o kwa molomo wa gage gore bolela bolela bolela
7: a re go maselepe a re o ne e mathata
8: a re o ne e mathata nna le matome ebile re tshwanetse re tekrekeng ke dilo tsa ba tshwanetse go
7: bamaselepe o gomone ke nyaka go tlogo mmotsa go mmotsa ja re jile ka mothata gore go tabianya tse dilo tsa mokgonyanaka nna ke gare ke gone mokgonyanaka a mmotsetse tsa go tabian
8: a o ra gore ena mathomane o laolo di a phašwaphašwa ya gana kua
7: gape maselepe o tlo lemoge mo ngwanaka o matome o ile a ya go mofadijo e se gore o nyaka gore matome o e be motshwage
6: ee wena moo e tlamo e mosimane
10: e bane
6: ba tsamelamo
10: le kae na
6: ee a gwalo ba tsamelamo ba tsamelamo ee go bjamo
10: a go lokile
6: ya ko wena ba re go ara
10: ya ke nna go ara
6: o gwara wa tswa re ke eng ke kgale ke tsamaya-tsamaya mo motseng ke nyakana le wena tsena ka mo koloing re tsamaya
10: le nyakana le nna
6: tsena ka mo ke nyoko go boledisa
10: o le ka se nyakana le nna ne kiša kae banna ka gore nna latse gore nna ke ngwana go loka gao nna ka monka se tsene ka moke oua
6: ke re tsena ka mo
10: okay lere o diegang ga botse bjale setsileng go getse metšhini bjale
6: a bona ke nyako go boledišana le wena wena a kere ke ya go boledisa ga botse ke re tsena ka mokhunyaka ke goga ke feleletse ke goga motšhini ga ona tsebe gane mosimane
10: pele ka mogago ke bjale le raroeng lentshwere gona le ntshwere tšeng gape nna ka di a seilo motse
6: bona theletse ke re ke nyako go boledišana le wena bofalepanta mo re tsamaya
10: wa ke sone founela malemi aka ga botse goba ya ba tonya ka la dilo ya ra gape fa le go tshidi ne tuki dirile yar eh le le tombo tsho re go di ga ka re shume bile ra tsa mari ya kae
6: bona wena o tla bona pele relax
10: eh ah wena na go funa lo ya re ya gape na ke phela le dilo ya ra nna gape
6: e mona o funa la lo ya re nga ona mtho ile re wa go sware bile tisha mo funi
10: eh ah wa bana funu ya ka bana
6: ke tawo fa pele re
11: wa o sa le la maoto o pherekana ko a o le ena o ka re ke mmamorui a ebile ke molaka
7: moruti ema gana mouwe
11: are
7: so le kae moruti
11: re gona le kae
7: aowa re gona tha re yona re a leboga
11: o aowa re leboga modimo
7: e
11: kore ga mokgwebe ke e thaganetse ka mokgo kere ke timele ka kua ko o robala
7: ka ke re ka ba le motshosonyanana gape mo motha gona a relo
11: o arelwe ke sa nyako gore gape mata a lena ona a ke nao
7: aoa tšhele di fitile di fedile
11: aga
7: ee moruti ke na le bothata
11: bothata
7: ka mosadi o mongwe wa seaparo o ke tsena nna e kereke gana kamo
11: maselepe
7: Eh.
11: O re le wena le maselepe le taba le ba kanga rena ke tsiba le saba ke selo. Maselepe la tsa ke mosadi ya wa modimo mosadi wa go bale ke mo sa Maria wa gaogela.
7: Le na le sebe moruti.
11: Eh.
7: Maselepe o fereta ntwa ka gare ga motse wa ngwanaka.
11: A eman ore o fereta ntwa wena mamurubi o rabia.
7: Eish. Gape maselepe mohonyana ka o tswa go yena. Yena a toga a ya go morwedi aka.
11: Okay.
7: Ka kwa gae ga mokgonyana ka go no fela go ba le mašhatanyana
11: pele ke nyaka kuse gore gegegege mokgonyana e ya go maselepe o ba eya ka mabaka a fele
7: gape o ya go maselepe o nyaka thuso
11: ee
7: maselepe le ena o jea tsabela o iša go morwedi aka ene mokgonyana la waka le ena o rong ka ka la gore ba swantse o batlile go nna mmatswala ge le mmane yaka
11: ora gore ge a sate go lena go ne bothata go lena
7: bothata lona a bogo e le ba gore maselepe o rata ditraba
11: ee
7: ga nako o dutse gona a rekiša o rata ditraba pele mokgonyana ka o mmodise ditraba ja gore ka kwa ga ya go bose fela ke nyaka gore o mogale moruti
11: pele ke o mogalela ka anka gore lena bong ga kantšhitse gorena maselepe ke enye a e diileng ka gore yena e ba yo thuša a ye go ngwanago a yo motse gore monna wa lela ka ka moreng a go bose goba gona moe
7: a gona go thuša ga selo ga maselepe moruti nko nkwešiše maselepe a ga o gona le motse ola wa ngwanaka a ke nya ke phošo
11: aa man gape lena lealwa ene ntwe le elwa mmo a se ntwe botse
7: moruti e re ko go botse ola maselepe o nyaka o mokgonyana wa ka a ke re mokgonyana wa ka o kile ka mofa dipolastiki tša dijo pele ke ka mokgwa ke re maselepe yo mokgala a togele motse wa ngwanaka